pani mama pani tapasani pamare sau re tare tani pani sare ma mare sare ma pani sa pani sa ma pani sa sare ma pani sa ni pamare sa re tare tani sare ni sare ni sa ni re tare tani sare sa ma mare sare ma pare pamare sa mare mare sare ma pare ma pare mare pa ma pa ma pa mare sare ma pa ni pa ma pa ni pa pa sa ni ma pa sa ni pa ma pa ni ma pa ni pa mare sa